ato ɛha ɛyɛ Adom TV mema wakɔ ababa Adom TV prɛm to berɛ kaseɛ so me amɛdeka seɛ no so mo medin maa me nya ako aborɔ noma nsɛm bi a yɛn sa aka na nawɔtwe nsɛm bi asisi ɛne yɛsan bɛbɔ akyire ɛde ama mo hyɛ no nso sɛ kaseɛ wobɛnya biara wɔ Facebook ɛne YouTube wɔ Adom TV ɛne Adom TV Extra yɛntwɛn ho mbra yɛba